Ole wa se fulu male lua minute o tele tu la se fulu male lua fa na fatu aki ma fa laula ne fa temi ta to proclame e to fa talo fa tu malanga nga fa alo tele talo tau mo ta to ne fa temi bol ne fa yaso yo le va ya tu sul ma tango fil la le ne fa yaso yo e lua sul male lua ti ke ri mo lu le velo lo yai e valu lo na mo la lo la so lua la so ta ya lua sul male lua ti ke ri mo lu le velo la yai i valo na mo la lo la so lulu fa pena fo no sul ma tango fil la Lusu matasi tiki rinbo lungu vila la yai e ivalo na mawa lalo astofi ya le baba yatu pe folinga me timu la astofi e inisio vayanga la asulu e fole la fapena la asforaile la yefu timunga la asforaile asoto nai aso sa aso ngafua aso lua olivai aso fogu yoe alo tala na tau motata ufa asolo na malulu On la stofi le folinga mai lusu tike rin mo lungu vevela ase fululu na mo lalo fa pena fo la sforaile as to na i lusu mo le lua aso sa lusu mo tasi tala na ta mo tato fe fo vo vo vanga yo e pe ol termine lo fa solo na malulu yo e ta pena pena le lu of ma fanna profeti malanga yai te ula wa of ma fanna po lo check it to no le ta vale wa ke lo met tupu te vla ku le speak ngu ola ma fanna ta no le speak to no ma ku ave vela le malulu yo e ta una ta pena pena le ta to e me jene ta ma ti na ma tu pe fe nga fe wa so le ta fonga ya mani si fo fo fonga fa le ai nga ya ta ta pena pena le le ne ta ma ti na ma tu ya o ne po ia fa manu yo fanga i la to le malulu ne foi vai tau

0: talagang Pilipino, wala no, 90% dapat marunong kumanta.
1: Bakit gano'n nasama ko sa 10%?
0: Si Reggie, nasa 10%.
2: Kaya
0: nakikibanjam siya. Ayan. Tito Ferds, share mo naman yung favorite dish mo sa amin.
3: Mahilig ako magluto ng adobo. Matik yun, adobo.
0: Ayan, adobo. Anong adobo style? Di ba kanya-kanya ang probinsya yan? Iba't ibang style?
3: Mas gusto ko talaga yung medyo maasim na manamis na miss.
0: Maasim? Maasim.
3: Pag may gatherings na may kasama kami mga puti sa mga classmate ko, I always cook adobo.

0: le ki mo tolu ki o mo uniong ongo me le tio ka ma fu television ni tonga ki he hawani makai ko ye ki he nga hi ulu yong ongo fa fo ka ba i he kabinete ai ongo fu ka ma fo o ki he fu ka ma anga tangi le ko fu o he va va kai matangi atonga ai mo mo kotaha ko a o ki ai atonga ni ka tikilisa siasi e va lu testmale o no pe amana ki ki failonga itonga ni han foto office of fito ki on fa pa anga na hina te te o ki he fata mak fai natula pe PRIF eto ia pe minga hitara no ki ana yang e fata mo vakai ki famu mita me mala e osi poti ka uma afo ke fra matala ia ka ko vakai leva ani ki fai ki ki ko asa no lita tu vai na e fa fo ka vai e pale mi atonga no pele fa fa no ai ong fra mau fo o ke fra mau anga tangi o tonga ni ko e framo oni ko eni ke fa fua kawa nei kau ke pale mi a tonga no pale fa fanua pe nisi kala oni to poto o luka lala pe mo ho e ki me mi pa o e kabineti ko e fa fua kawa i fa ofisiale eni o Lord Colin Boyd pe mo Sir Patrick Elias ke na hoko ke la kangani ke hoko atu aki a ena fuka hako fatongia i fuka mau angatangi i he tou hopotangi ko ia o ku kamata ko ia i he wikeni. I hene pehene kamata ipe i he ahonia ngai hopotangi. Ka, koi hopotangi e kau fuafofonga kakai mui kau minista e to kamata pei a pongi pongi. E kamata ke hopotangi i he vaa minista pa anga maa lolo, ka koi fuafofonga kakai o niwa taha fitu lata i fainga taatang mana, pia mu aisake hoa tatau finau. I hili eni ai ulungia ai minista pa anga maa lolo ki kihano fra iloia, hono kaunga kantiteiti, ko aisa ke finau i he mau mau i alao o fili falialea. Ko e ahotoa pule lulua wike nia i pe, e whakahoko ai ai hopotangi i he vaa minista tana panga ho mai mo tute, ka ko e whakafufonga kakai o tonga tapu hiva 17 to mo ua, pe a mohono ka unga kanti te iti ko toketa te vita tō kunga. Ko hili eni ai ikuna tō mo ua i e hopo, pe a whakahua toa i pe ai tangi a toketa tō kunga. I he ahotoa pule lulu wai pia wikeni, e whakahoko ai hopotangi, i he vā o minista takimamata, minista ke ngahi ngawila lahi pule anga se misisika, pia moe whakafofonga mā lolo toke tā uhila moe langfasi. Ko hili ene ulungia asika i he hopo na whakahoko, pia whakahua tuai pe a ene tangi ke whakamau anga tangi. Ko e awhala i te wikeni e whakahoko e hopotangi ai minista mā lolo e tua te lavu lavu whikau aki mō ene ulungia i e hopo pia mo i tokon palemia toketa Williami Lātō. E tok tātou ko ake pe whala i te ai pe i he wikeni ai hopotangi ai minista whanua Savea Kolofraina Tula mō e palani kolo toketa Tanira Fusma Lohi pia mo e minista mā lolo te vita lave māu i he hili eni ai ulungia a toketa Fusma Lohi kia lave māu. Kai kehe koe kotoa ngai hopotangi ko eni e mui mui i pe e heo ngongoni pe e tok tuku ato e whakai ki ki a moyangi. Ko o fotule ko ti fo o e wa wakai matangi atonga ai momoko taha ke au kei atongani ko e tikilise o siasi e walu tesma le ono. Ko le ko ti eni i he wahi funua e wa i he taimi hafe e fitu pongpongi anea fi. I e whamatala kua tuko mai me he wakai matangi atonga, ko e fuafua mau mau i eni, talu mi he le kōt whai mui mui tahana le kōtia, i he aho walu o septema taha hive hiva whā, ai ane le kōti i fua amotu ko te kilise o siasi e walu tesmale fitu. O kumahino ko e mamoko tahani au ke atonga ni, ne le kōti i he tau taha hive hiva whā, ne le kōtia i he whaahita o El Nino, ai a okuna tulata tau pe mo le kōt fo o e tau ni. O ku le kōtia i he kei whiawa tongani mai whaahita o El Nino, pe koe o kulahi ai e taimi la ala a. I he ene pehe koe hoko ene whaahita o El Nino, o ku lotunga hoko ia i he potu tahe Pasifiki, ai aku nga onu whakatonga haha ke havili ke whau, a ngahi ea o ku toi momoko ange i he tawhak whakatonga o tongani. I he ngahi nga onu ko eni, o ku ne omai e ia ai ea o ku toi momoko ange i he taimi po uli, tau te whito ke he taimi ko eni pe koe whaahita o la ala a. Ka, o ku toi hoko ia ke whakatupunga ai ea ke toi momoko i he taimi pongi pongi. Ko hui koe hoko hoko mai le ko tia toi momoko ange ai ea, o kutuku mai fale ima alunga mei he wak wakai matangi atonga ke he kakai oi whanua, tau te fito ke he kau tō ule ke leka mai longa i whānau. Ke nau toi tokanga i leleiang e nau mo ui lelei, ko hui koe fililiwaki oi ea i he lolotonga ni.
1: O gea me whale i ke kaungowe i tōkanga, ke whakatokanga i ange e iai e westea ai fua o ngowe i hengahinga una whiliri waki ko enio ea e ki he toi momoko a nge. Kai ke lolotonga mui mui i e hewa wakaimatangia tonga e tuunga o ea i he lolotongani, pe ok iai e whafua fua e malawa ke te le kooti, ha te klise o siasi fo o, pe ko ha taimi momoko e toi momoko ange ai ea, a muyange i he le kooti ko e ni ko le kooti e hewa wakaimatangi a tonga.
0: Ko e talo me he tau anoa ua wha ai tāle kautake ngai whanoe Pasifiki ke whakotu i tongani ai o fisi whawhi tō ki hono whapa anga ngai ma teu teu ke ngai whatamak whai natula i ngai whanoe Pasifiki. Ko whakahae pale mea tonga no pele whawhanua e toi pē lau mahina sii pia kakato e ngāwe ke o fisi ko ia i tongani kai kamata ai ngāwe. Whai kiki tala nau ko ia ki hawani pia mo pia o lie.
2: Ia whakai ke makehe a reti o tonga, pe moe pale mea o tonga, no pere whawhanua na ane mea ai o pehe, ko hiri enia i kuna tonga i he whiau hikea e ngai whanua e whame pasiki, pe ko whea e whanua e whotua e o fisi whawhitu u koe ni. Ko hiri whakia ni hono tani e forum, pe ko e whataha kauta ki ngai whanua pasiki he wanoa ua whā, pe moe ngāwe whataimi pe, ki he sino ngāwe ni i fisi, o whatatari ai ke e kakato a e whotua e o fisi i tonga ni, ka e whoki pe a kamata a e whawhatongia me tonga ni. Ko sino ngāwe whawhitu u koe ni, kono taumua e whotu pe tāna ki kia e paanga toko ni e pasiki, a e uwhataumua ke toko nia mo whaivia, a ngai whanua o kue sia me whatamaki whaena tula. Ko sino ngāwe pūre koe ni, tene pūre i e ngāhi mea whapaanga, a ngai whanua e pasiki, o whekau ākia mo ue sia, mo ma teu teu ke whatamaki whaena tula. Ne pe whoke no pere whawhanua, e kai ke toe langa fo ouha ofisi, pe ama ai PRIF, ka oku fotu upeni he ofisi ai Medic i loto noko alofa.
3: Kape poke uhinga na mai ki tonga ni na tau piti. Pena e tari tau piti ke hoka tonga koe peisi ki he PRF. Aukwe ma uye ke fotu ofis i tonga ni pao kwhai ngā ue ke fotu ofis koe ia. I he feitu kou ke koe Medic. Kuro tonga whakakato ngahi ngā wiki a hi kau koe. Mea lahi ki ono taitari ki nā tōru kono whawhainga maria i ha whetu o ku tāmo whēunga ke base me ai PRF ai tonga. Ai koe ngahi area koe iau kuma o ngā wiki whakakato pe ta on. Mau tō pēha ngahi mahina si i pia pato ki kakato ngahi area koe iau. Ai tō whātaimi e ai ngā we i whisi e taimini. Ka kua stari whokia e kau taki koe Pasifiki ke whotu i tongan. Pena e kau e ngahi mea kona e report e whātaku choika. Ai ngahi ngāu kou whimau ke whakakato kai. Kai lawa ofisi o whotu upa mō ngāu mi tongan.
2: Ko eik pare mia i ao tonga, eik no pere whawhanua.
0: Pea ko i kuna ki haa moa, pangai haa pae mo haa te iho e tō ki mua e tō ulikuluti polisi fika ni mawha e he polisi ako ako ko Andrew Missy. Ko e tō ki mua ako e ni a Missy a ke pese te walu fitu te smale hiva. Pia ori e pe mui whai ki ki.
2: Ko hi reni ono fua ki atu eik paremia ka ko e minister polisi ono por whawhanua ngahi pare ki e tō ki mua o e tō ulikuluti fo o ni whailonga ia e kakato mahina e ono e nau teuteu ki nau tolu, whakalau ki ako, o whakafisikare ki nau hoko ko e polisi ako ako. Ko e tō urikuluti ko e nine e whahingoa ia, ko e urikuluti o Losarine, Loukini Kini, Sankielu Ahio, ko e taha whokia e kau uruaki polisi whewhine, ai potungawe polisi atonga. Ko e tō ki mua i he urikuluti ko e ni, ko Andrew Missy, i he tō urikuluti polisini, ne fwaki kiai e pare whalangilangi makehe ko iau iloa ko Patent of Honor, fwaki angamaheni e ki he kapteni o to u likuloti polisi ko toa pē. Ne fika ua atu kiai ya matapure pe mi fata ulua niwa fo o, hawhewa, hapai, ko sione fatai lupe uvea, a kie pe seti e walfa pointaha, pe a fika tolu atu rewa kiai so frisi tonga, mi fahefa tonga tapu mo pe seti e walu tolu tesimare walu. Ko e tōtolu tō ki mua koe ni, ko e whataha i a ki nautolu, e a piako o polisi, i loki ako, pe me ngahi reso ni ako o polisi whawhisikare. Ka ihi ako ngahi reso ni kitu a, pe me i loki ako, Ia ko fa polisi fa fisikare nei tūki mua ia sio ni fatai i lupe uvea a ke peseti e hivanima. Hoko ake kia ia sami uela tuai mi api mi pētani ewa mo asintonga tapu, pe figatoro i lewa kia ia sinipata lai seni me inakolo mo kala au. Ne fua ke bimu ngahi pare makeho kau kia ia ofisa polisi a ko ako urunganga lelei taha, mo taasi pinga lelei he to urikuluti koi ni, fua kia kia sami uela tuai mi api u pētani ewa mo asintonga tapu. Koi ofisa polisi fefine ako ako le lei tahane ma uia selaima tangina maire o pētani moha te iho. Pe ako yako wharangalaka taha ne fuakia kia ngālu wharaosia tafahi ni o toputampu mō tua nekivare vavau. Kai kehiko kakato ni ako polisi mahina e ono e whanauni pe me ihe api ako polisi kai hoko antu hono wharakato e nao ngahi ngāwe kitua ihe tau e ua pe toki maumiai hona wharailonga ako tipiloma ihe ngāwe wha ofisa polisi.
0: Uni o ngonga whaloto whanua pia me leti o tonga ola kima e wāke hoa wāni pia whuka televisa ni tonga. Ka koe wakalewa NK whamu mi taha mihe malai o esi poti whuka hoko atuia e pia ha oli e.
2: Mano me toki filo ngā ki koe wakaini ki e malai o esi poti. Auk teo ke whaava he tona ki e fofua fe auhi e vāia e ngō kalapu iloa e Maris Api Fo'o, pē ki lia hona Old Boys o whakahingoa bē e whia auhini ki hea ngō kalapuni. Kono whapapau ien me he komiti o ku o kinau tolu e whia auhi, i he konga e kāntoanga, e ka wakatutu ko e ako maalunga o lia hona, pē koe lia hona sainiha alumini, a ia au glotonga whakahoko i tonga tapuni. Whanatau ki o ngongo tuku mai ki le tio tonga e vei pā e ngoti mini ki he pāre paanga e tolu afe, kai wafe e ulungia. Wa manaki ke whanonga e whi auhini he tāu e nima, e whafuafua ke whanonga e whi auhi. Pea e tawhimara e lia hona Old Boys ono whakaivia a e vaingani i he tāuni ka e viloha ke Maris o whakapaanga e tāu fo'ou. I hene pehe kui kai ke sola e kalapu Maris ki e whi hakapulu i unioni, e koe hau mālolo ia i puala venga maarie, pea koe whikawhai e whi auhi tonga tapu he tāuni. Kai hau mai e lia hona Old Boys i he ipukoia a championships. Kai ke, wawa e matapā ki he taha pē me ha kalapu pē, me ngā he kalapu ke he ke huluni mai i he tīmi koe ni, pe koe ngō kalapuni he te uewa inga e tōna ki he mala e koe hala.